0: Oni kofintine Bariski san de baako bi bai.
1: Bai ai. Bebre.
0: It was nice. Yes, that Roman promote sa anyum na emia pa.
1: Oh, sometimes ya ne enka so man promote. Na me na bi wa. Sa ne usanyum no ya samwe. Anyum enka sa spirit tore bia odia tumu ka sa befa na na mo chenchen sa tenten no atenten no asa. Ha de hadwe pa.

0: 1.3 billion. Aha ba ko bi e 10k.
1: Ozo ngo ma si ni boko. Abun je ma.
0: E na tele so no mbo nyuna no mun ta mbo mun din o mun ti wa hwa ohun. Bi se na de e o se ha.
1: Ah, no. Abedi
0: mo abedi. Ba se kwa bena kwa bena. Ah ah. Ah ah, abun dia mo achi si a.
1: Guru
0: en ti. Ah, o ma mun din ma no, e mo mi din ma me, me a me bo bi din.